0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Pi yung galing dong. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: rice. Kung kis a, tubig. Kung kis a, laway.
1: Bow!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Oy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili-snappy kadit na. Tanawa yung boots. Maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nagtay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni Sikyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak, kabalog baka, Brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga Sikyo. Grabe yung kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba ko, Mangkanor?
2: Unsa? Mauday nga snappy kay Katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpiring na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang, o niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na mura po ng taxi driver, deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Okay, class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ayaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Di mo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa ba sa buaya.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki. Sa ipis na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: You just know.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumundirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Naibuti nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Toro, ganong nagadapada pa mga kagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapad yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa tua. Luhoy ka naman, Kanor. Wala na nang ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na yung mabagoan ng bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nanantagiya. Sir, maing adlaw, sir.
0: Ay, sir, maing adlaw ni mo.
5: Pong-tray la. Oo, oh, sato.
4: Amo ang palito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyan mo ako bote.
0: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitaon na, sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna na ko rin butilya ng isika nino.
4: Relax naman, Kanor. Istoryo na tagmaayon eh.
5: No del. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos lang ko, piso gagmay, okay?
0: Okay, kay Tana, 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir, maluhay ka sir.
5: Ah, ako nila gusto, 50 centavos ako, lugi business. Kamu hawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na noong taging nandika ka ng bata, malas kay na.
4: Swerte lagi ng bata, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wala man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala, nagkuyog-kuyog, tanawa, kinimalas na ato ni Gusto Buti Bakal.
3: Tatay ka!
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Kinchik. Naluhay manggod siya. Amo nang giyatag niya sa kuwa. Bye-bye, Uncle Kinchik.
5: Bye-bye, papay.
4: Oh, tanawa raman ka, Nor. Swerte lagi ng mataas to, ah.
0: Daan palagi ko. Hulog ng langit to kamataan ka. O na kong ingon ni mo. Pero, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na to ni sa tunigusyo kay swerte kayo ni.
6: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Bisagun saan bitan ng mga aswang dong di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!

0: kabiyaan.
1: Siyempre. Panggaon og mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Nga maayo man kay kamo amping og asawa.
1: Kerge, berbang gogo, pre.
0: Padama

0: Laki. Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
3: Mang Kanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mang Kanor, oh. 20 mil ni siya.
4: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
3: Ngano di, Mang Kanor?
4: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Ignan nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na ng hilot ako. Kanang hilot nga pertikalami. Okay ba, ha?
3: Aw, oh, kana lang man di, Mang Kanor. Hubuan na imong sanina.
4: Ah, niya na. Ah, muplastar na ko na imong kulob na ko, niya.
3: Kani Mang Kanor, ganahan na kaani?
4: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, bahok kayong aso sa motor, pero okay na kain ako na.
3: Kana, ganahan pa ka?
4: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ng imong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
4: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala, sige hatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si mulikot!
4: Dali! Mutindog kong galit!
1: Agay ako na! Nipinit ang Dorian! Kanor!
4: Gagaba ni mo! Kabalos ko ni mo!

0: dong uban ta sa Red Cross dong B? Ngano man? Magpa-blood test ko dong aron makita ni mo dong na type ta ka.
1: Ay! Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bagkasinatian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dili yun ra.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma

0: subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw, fiesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Diyosa! Kiss ah! Si Anne! Kiss ah! Ako!
1: Bow! Wante!
2: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
3: More!
2: Sa tanghali!
3: More!
2: Sa tanghali!

0: Dong, pacik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simbak ko!
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na manggugusulod sa imong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Ihi, pwede maulaw?
2: Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapilo sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano bang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko, ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani, para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magkasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungudyo kayo. Kipos ang manirado na ko sa tindahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan. Di akong tabon magubana.
2: Wamilabot! Ayaw sa panirado. Kayo mag-inom eh. Papalitabing ilim nun.
3: Nagdali! Nagdali po nyo!
2: Pagdali!
0: Tisa! Pag-unos ni Lima. Mata pa kayo mo magtonto na mag-inom? Huwag mo magipagtudloan sa iyong mga ginikanan.
2: Hoy, tiguwang!
4: Eh, pagbuot-buot ra, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang, iba! Naghalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saan? Huwag ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyo gisugisugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga disuras na sa gabi, eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda, re! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim nani mo!
0: Kamu mga tawhanan mo! Ikaw! Pila ba yung dani mo?
4: 38!
0: Ikaw! Pila yung dani mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Padabay! Mama mo nag-ingol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isang kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalam mo na ina!
3: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na to, diba?
2: Sige na! Igawas na imong ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko hindi pantay sa kundarling ka ni...
2: Pagdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan! Balik mo! Napay pulutan ni Relation Baksew! Balik!
5: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halira ko dali, Lito. Nga naman eh, muntis paper nga na may F.
0: Nga naman nag F?
1: Bagsak ka!
0: Dili man na siya, failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maray!

0: Loves, panang late nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, mayong buntan din yun ay!
3: Kanor, ganina nang siguran si Sir sa iyo. Late kay ka!
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo! Asa man si boss?
3: Nandito, nag-CR pa may!
1: Halaka, Kanor! Late ka!
2: Ay namang si Karingan, ha? Tuhuman mo, anak!
4: Maganon, ganong late naman bong
2: ka? Alang, hindi ka malit. Tanawan niya akong katsatlo. Papa kayo, nag-eyeball me!
4: Kupaagi na yan, no? Eh, dapis, ikik ka man, Kanor ba? Hawag ka mapili!
2: Tanawa, tanawa, okay ba, okay ba?
4: Yes, okay kayo, okay siya!
2: Eh nga na dapat imong checks, delay imong checks, mura naman imong baba!
5: Oh, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Padami, si Bossing. Boss, kitakigan ko, boss. Panuoy ka, boss. Nisulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sos, Kanor! Pakalintura-kalintura na pong kang kanahana ka, di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsik pa kay kaganina, niya karong paluya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige ba nala? Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aliya.
4: Wala si Mang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malas na.
5: Kuyap-kuyap na'y kaniya, ha? Ani ang bumbong at nakanig init na kong kape.
2: Kaya kayo, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing.
1: Ana!

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang tuda. Pwede rin daso-dosokan na lang para makigong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Ko, doktor, dali lang. Kaya madala ako nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Sabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sababoy na yun, sababoy.
0: Oo, gani ilo, sabaka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Inano ko doktor na sabaka, ibili ka sabaka. Upa, ipakaon mo sabaka.
2: Abaw, puta.

Madame, pour la boucle de...

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! Huwag ayaw kalibot! Karong umabot na eleksyon!
3: Dagli! Kung siya manang kabanha manaliya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato din sa gawas nang hatag o 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga corrupt yung gayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500, o sa pagtuon ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pwe, ang akong katungo di si butante dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghatag o kwarta para butuhan, di ko ito mabutuhan. Timanigin na ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! May ingat lang niya!
3: Padamay, panulungan rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! May 500 oh. Pagtuba-tuba oh. Oh, dira oh. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw rin ako ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, kanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir. Ikaw na lang yun. Huwag kang kumuto ko ni mo. Di kumuto ni mo, no? Dawaton ko lang ni isa kalibo. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor! Una na miya!
3: Ay, sir! Number one ka, sir, sa kuha! Number one ka!
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life. But learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded barkada mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: bate ko kuno, wedding anniversary ni Mrs. Mo. Te, anong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, ti guwapo na, pre. Guwapo na. Galan, di ka kagigaling nga ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary na malaka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na, pre. Next year, kuhaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: kiss you.
1: Nope. Nope.
2: Oh, Panoy, kamusta?
3: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
2: Sa the burning houses, kisa daw nabubot-nabot ang subulpin ko. Nurse! Nurse, subulpin ko! Ano pa daw kung kisa nabubot yan? Nurse!
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan yun ako na akong motor kay bago ng ribor ni Bilidjon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basi na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga chika babes, sexy kayo. Uy, para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mang Kanor? Mahunong, kani para ang chicks, kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige ba, sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pabor kisto! Let's go!

0: Sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka ang bisaya? Oh, ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter!
1: Yes, sir.
0: Tagay may duha ka beer gari. Pinabtik.
1: Okay, sir.
0: Gulitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulti. Sulti o sa pangalan ni mo.
2: Ako na sa Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandiay. Bayre na. Balak na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko na maihatod.
0: Ihatod.
2: Oy, kuwang.
0: Hatod yourself. Balak na.
2: Ihatod sa akin.
0: Malamay, charing mandiay.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Dong, kanang pauban ni rago sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang sama ni mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag, di na ko makakitag lain pa parihan ni mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Mix of rock, mix of rock.
4: I become so numb.
3: Mix of rock.

0: So...
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamu tirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
3: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Judoy. Dali ba? Dali na diri.
1: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
3: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
1: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
4: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalokan si Blacky!
1: Padamay! Ang iro man niya akong kalip-slip sa amin akong si Balineng!
4: Kapalo ba ka, Mang Kanor? Iyan na pong kitanggag ang basura sa silingan pa! Lips to lips na ikag-iro ka rin, Mang Kanor!
1: Selips-selips! Sa pagtuon naman sa kuwa, buhalo kong hayop! Ayaw kong pasanginli!
4: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalo ka kang Blacky!
1: Sumbong na yan! Lips to lips sa mong luha! Siro, dali din! Lips to lips! Lips to lips kong Blacky!
4: Imo man ang gilips to lips! Uy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to si Blacky? Hoy, Mang Kanor! Anong imo man ang gilips to si Blacky?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Hugot!
7: Hugot!
8: Hugot!
6: Hugot pa more!
8: Hugot more!
9: Sana, kung gaano kadali ma-inlove, ganon din kadali mag-move on.
10: Hugot more!
11: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Tay? Ano ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Kasaban ko gusto mo, maestro.
2: Oh, kay ano man, Bitoy?
1: Ako mang gong gikisa na kong classmate.
2: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Una na, lami?
1: Kinalamian. Guwapo ka, Ayams ang Sir Rams.
2: Madabay.
3: More Saka Big
4: Space. My only radio.
5: More Saka B Express.
3: More Saka Big.

Just call me Connie. Ang sikreto ko, yung feeling press ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang duldul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himoon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa eroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tigdisenyo halos sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kung bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo, kung ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Kaya dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot pa more!
2: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
3: Hugot pa more!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express!
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlo pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Hi, Mangkano!
4: Ay! Hi, Nemo!
3: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
4: Padami ka humot at ibayanan eh. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo dahi kalimot na jud ko ni mo ba?
3: Lain jud ka ayo ka, Mangkanor ba? Gikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
4: Makainom nung pagilikas tong kagahapon, ha?
3: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanor! Sama na!
4: Padami, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o ganang mga balunan. Paborito kayo na niya.
3: Naisa di ay ka. Lain-lain nun na gini mo ang story, ha?
4: Ayun, si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: Usa na ito yun, imusay, ahaday!
3: Ay, kanang kuan mo good mini, Mangkanor, sa una.
4: Ay, okay lagi mo. Hawa na diri, hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lagi kumukuha na yung produkto.

0: Ayun. Tanawon sa nakunang liko na naimong bagong nga t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanawon. Kadyot lang. Tanawon na ako kung asan is siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o caliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Tay! Tay! Tuod mo lang ang may multo, Tay!
2: Multo man! Ang pinalagbad kay mo, di ka makuha. Murto, diin murto da. Pate ka man imo.
1: Hindi tay, ah. Hambal ni Yaya, may multo.
2: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita Yaya.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Te! May baon akong hopia! Gusto mo?
5: Wag na! Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako!
6: Hugo the more!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, tirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala na be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na po mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pagod guwapa. Kaysa may di malipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kay taka?
0: Tama ko na, ako kay idolo ni mo. Pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Basta na po ni inong maoy, na po ni akong kauban din eh. Hindi na mag-umaul yan eh.
2: Oh, cheers na Mang Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! Oh, Mang Kanor, isang pakasat para di mabungol.
0: Oh, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe so gani.
2: Unya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa dilod lang, kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba, ako'y mabalansya, ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang nako, ganun iya kong gibulakan.
2: Oh, Mang Kanor!
0: Dili, sakit kay! Sakit kay, dili, sakit kay!
2: Mang Kanor,
0: dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor!
0: Dili, dili ko okay! Sakit kayo! Darling! Hello, hello, darling! Asa ka karon? Kita tabi, emisyon na kayo.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh pre, ganun kayo noktok man ka?
1: Ako ng asawa lagi man kanur, nag-hire o driver, batanon, guwapo, matyo pagyod.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, oh, wa man, matingala lang ko, kay wa bayan may sakyanan.
0: Pagdabal!
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong, dong, unsa galing height ni mo, dong?
2: Ako, 5'9".
1: Ala, taas sa day ni mo, dong, no? Yun sa kanimo pag-igo sa akong kasing-kasing.
3: Ay! Ana!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: tilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag tiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kun sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart
1: more sa gabi
2: is on M.O.R. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaramay ito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilyang shampoo. Gihurot na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Masari ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko. Kuhain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Yung karahurot na yun.
3: Subot pasabot ni mo. Ako ang bigamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Dalaw na yung ulo na ko. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabo na sa gilid o. Di ba mo na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wadog ko'y masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung gayo. Bisag idara na.
3: Mangita yung kagbikil. Kaya gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Bakba ang ipangita ni mo. Dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma. Bisag diri ka. Pilakatoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya. Wala ka. Magtay na yung kaskuha. Lagot na yung kaya ko na mo ugangan. Kadiga ka bulayas diri. Kaya gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa kuha. Pantay lang yung ka.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, alik tadi waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Nga naman na yung burag pan-os naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila.
1: Pasensya lang, sir, ha? Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Pwerte!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Kanor, dalago ning maong iring o. Sa layo, arong masaag. Bana kayo?
2: Yes, darling. Dalo na nako karon ang maong iring.
1: Nasaag na?
2: Pas nila ng iringa, darling. Kung wako mo sunod ang iringa na, wako ka uli dire. Ay!

0: Talaga, talaga.
1: Talaga, sa MOR, maski bungog, nagdadangog.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. New game plus a bad game. Woo! Lucky girl! Woo! Nabi agad ni Sao si Judy.
2: Ay! Ay! Palihaw ko may tulog tulog sa mga chichiria, boy!
3: Eh! May ang chichiria!
2: Tara, tara, tara, tara, tara! Kung hapit-hapit sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa tong resort kaya itong atuan! Woo! Hawid labo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Hoy! Liraan ang debira na eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-sutbelt mo naman eh!
3: Oy! Sano! Pangatag po drag makaon!
2: Pasa po diha, oy!
0: Wah! Itsan ko ni pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Hala mo diha, sound trip na ko din ay pangos biyahe kay Dagatron na ba ko? Oh! Lain ba nang kakamute yan? Puro magkaototon ko! Hindi na rin makaya, ibugnaw na nga kong singot! Murang kaototon na yun ko! Gusto! Isabay na ko na inig bundak sa music! Ano yan yun? Bumundak na! Isabay na ko! Ano yan na? Yes! Success! Wasi na kalata!
5: Hoy! Pag-iral!
0: Padamay! Puro nakahiring sila!
4: Oh, siya manor nga may mako, ma!
3: Mangkanor! Nakatag lang ka!
5: Hoy, Mangkanor!
6: Nagtuog ka, guwami katuog!
0: Padamay! Naka-headset naman na ko! Pwede na kong masabayan ang music! Nungog na ikin lang akong utot! Mudin na ko! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos nga tao! Pala utot, may sag-asa na lang!
3: Mudi na ipagyod ka! Dungog kay na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ay ko yung pasangil eh! Mubalin ko sa front set me! Mamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Ano nga tawa mo sila?
3: Kanor! Ngayon yung overtake sa iyong lubot!
0: Pao ba? Pao na lang!
7: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
8: More sa Gabi.
7: More sa Gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Tais, maka-owns na stas!
2: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha, tonto nga bata niyay. Anong sugdaan na to?
1: Tay, inabawan nga ida, kag inyugba nga bangro.
3: Abaw! Puwerte!

0: Hoy, Todd! Kausa ba ka?
1: Tabangi ko, Mang Kanol. Tabangi ko. Nandunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor!
0: Oo, Todd. Doktor ka. Doktor ka! You're a doctor!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: about patented testimonial.
1: Ako ganit si Merlin. Isa ako ka-office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una ba lang, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan nga daw. Ila ko ginasuyaan na binigit ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko na sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo kuya kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote.

0: space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Salamat na humanadyo type sa akong mga report. Kapuyan ni mo sa bawang opisina. Ay, napainiformin ako nga. Mura man kong mamunyag, ane. Labihan kita akong ikaon, grepe. Ti, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manining among opisina. Ah, okay na. Mayroon naman ko sa baho aning ako utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Nice office.
4: And this is Mangkanor, our staff. And, Mangkanor.
3: Sir, gawas sa mo.
4: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
5: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ah, ewan ko, ano ba to?
3: Padami. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mangkanor, pag may naman ito na humatong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosto sir, naiilaga. Naipatay ilaga muna akong ipangita. Gani ha, pakumuhibitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Uy, Mangkanor, piuwi na ha. Pataulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, silapat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
2: Mangkanor!

0: more music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Tay, tay, karaming blasangan mo ng klase kaina. Gintugloan na kami sa maayong nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Ate, gintugloan na ka mga kung paano magtahod sa tigulang.
2: Bawari man, malam. Nahambala nang gintugloan kami.
3: Uy, ayam, but na lang. Kamang ikaroon na.
4: Puwerte!
5: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagom. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey. Don't dare taste it even if you drink moderately.
1: Nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa palang ko kalugar, babe. Tagaila ko higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt na na ka. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo!
1: Hoy, kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nang babae na po ka ba?
2: Usa, nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka! Ayaw patakang istorya ni Raday! Kay wako kay lari mo! Pag-respeto! Pagbato ng respeto, day! Kay guwang na ko! Sa pagtanaw ni mo na ko! Mauto pa ko ni mo! Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung ginapag-istorya!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Pinabalin natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Kaya nang problema, may nung nagpangasubo kagi daw?
1: Ah, problema, gitbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit misis ko.
0: Ay, nung gina problema, nami ganyan na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gijapre. Tako gijapre nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis, primo.
0: Ay. Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more! Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
4: Hugo the more!
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: langga ba? Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Matay man kanur, makatubang kong inday ba? Nervyosan man jug ko? Magkurug-kurug ko sa nervyos? Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa kuha man kanur?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ay mong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, muhinam ko sa katermos nga kape. Panabay.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Pwede ka ba kal-brady para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Anong size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa.
1: Sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oh. Do itlog sang manok. Pero fried miss, ha?
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Basa kung kiss ah, trapo kung kiss ah, ba-ba mo.
1: Bow! What the?
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits easy, back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More easy, sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Maright!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
5: Tayo

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumundirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingki sa ko, ha?
0: Uy, kisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya bumukay mong sayal. Mura na bakag dilingpit latunog pa, ha? Klaro kay sensilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy! Madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito, di ko musugot mubukay na yung sayal. Burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
1: Sige, uy! Mag-ilis na lang ko. Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag ni akong asawa. Darling! Anong nagsutsut, magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na bakag din sa piyot, magsikagsutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, be! Kanor! Kani!
0: Darling! My goodness, darling! Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kayo mong ilok ko! Nag-sleepless ka lang, gumra ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa, kadak ka! Pag-ilis ito, pag-ilis!
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae! Di nyo gusto pirmi! Kanor!
0: Yes, darling!
1: Kani, okay na ni! Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kaya naukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O sige, mulakaw na ko ha? Kay maliit na ko, mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kanali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Tagwiladinho room.
1: Anong sinabi mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: naghambal ang driver sa iya ng mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lao ay bipaliog manaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?
5: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugot pa more!
1: Oh, isa pa. Alis na. Oh, miss, may isa pa.
2: Isa pa? Bakit? Di ka naman akong tinto sa akin? Sana ako na lang.
3: Hugot pa more.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am.
7: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: araw, birada! Naglumpas sa okra!
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Boy! Boy!
3: Mang Kanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigumpari niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mang Kanor, basig, si makasabanta na ba? Una to, ah.
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Miss Tagiya ng Balaya, kumpare pag-ibi. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mang Kanura, kung nagsuguan ni. Eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Usa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mang Kanur! Mang Kanur!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pareha diya.
2: Pandami. Isigan ang mata sa kumpare. Pinapad ang aping. Nasuko na di.
3: Mang Kanor! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit!
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamisa? Ako ha man na!
2: Uy! Ganong naaman mo mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Mawag na nang utlo sa imong mga talong, pre! Pwede ko'y kalibutan na na! Oh, pare, oh. Pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Pagpang kukakaunan, eh. Kaligo na nga, kumboy. Mawagin yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na, kumboy, ng mga hilabot, eh. At ilaw ginis ko, ama. Nawarag ko pa rin.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bakal daw kaya sinduman ki Charlie Ding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life. Tiba-tiba ang saya. More. Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. My only radio.

0: Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamag-

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag ko gipadulog. Outside ako lang buko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at tinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba juga? Kadaganin mo gipang angkas mga jinjin, dira?
0: Okay na kung naglugot-lugot yung makasabihan kay Kandako. Talina ko, magsumbagay na lang siguro tayo. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Kaya dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko! Subaga ko! Dara, odula kayo ko! Di ka kaabot sa kuwang Mang Kanor!
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor! Hangin na'y maigo!
0: Bona timan na ni mo to! Ikaw gay ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Irisin na patanong din na! Ikaw! Puto! Puto!
0: Uy! Balik na rin! Hindi ko balik sa puto tan eh.
3: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Really? Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am na, ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

mabuti pang bulaklak, sinisinghot, ikaw.

0: Mang Kanor!
1: Giant pa kanusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Bitoy! Mari ka diri bataka! Mari ka diri!
3: Tay Kanor! Tay Kanor! Unsa man!
2: Unsa man! Bagsak na po ka sa mat bataka! Kailain nga matangin mong gusto. Kay kusog kay ka matulog. Nanti ka mag-study ka.
3: Unsa tay Kanor, dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Ingon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay Kanor, dito na ko madungog. Kambyo na tabi.
2: Sige, kambyo ta. Oh, unya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanor, kuya away, makadungog na ko. Tay Kanor, nakitaan ko taga, ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din ang napita. Ah, ikon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka, aron ka makapasar.
3: Tay Kanor, tumagasak ko ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Ikaw yung mataka. Hinagot ang makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagot ikaw madungog din ang napita. Hinagot ang signal din ang aside. Pero mo, ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka pirmi sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, pabaklada da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo. Ah.
1: Sorry, sir. Ah. Wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Why ka mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga why na lansang? Ay, pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dapat.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampus ang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
1: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kag tintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.